mamma cosa. Anumuna, si se au, ya sa mamma cosa. Amuna yeye, koma, sa mamma cosa. Tanga, tanga, umbusa, tanga, ne sa mamma cosa.